Usila tinambilat tasyak sa ismuepa la santi lokal. Usila tinambilat tasyak sa isnimash koharipa la akwakbihiyong.